0: A randa kwi sou mi bra de ton we. Asuchi, ma vwa kobe goche biyobo?
1: Nan mi pede. Un hon litre de kwa dadi yon nikpon wiwi. Bo hon litre vlon nikpon tanton.
0: Banjo! Do ari vwe nou san kiti kiti leme. An apwa kobe si si yon hodon doudou satin le, yo vwo hime. Kwa rimi ton le bi po. Mondo po, an apwa hoda ran satin le bi.
2: Nou te kanyon ronou ye.
0: Se si mpoche ni.
2: E ou, nan hot devou nou e.

est vraiment maman. Nakali sakoza kami nanga ya motema. Oh, oyebi que naebi ba secret na yo nyonso. Elo que tamu singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Kolobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi ngai na balaka na divorce na bota. Bongo soki lelo yo maman. Mutachaka motema, obaniko finga ngai ndumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali punition te.

Oh maman, Kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris aussi li singai. Otindi mokanda na Kisasa, mosusu otindi na Brazza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman e swingai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa yorgo. Po azikisela ngai film wana. Mamu, koma ngai. Ndenge bakomaka Yezu na kuruze. Sete mibale na maboko. Sete moko na lokolo. Mamu, ozai mwase libala. Okamwisaka ngai. Na monoko zandoki. Ozai kinse kwa. Ozali monyororo. Mamu, ndili na kolwa pona yo. Exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, ezalite. Awa balwa pona ngana zendumba. Na ako tambwa na mwese libala. Yangona ko

ikoni ile o che olede bene yenche abojuto abo omo ilu on ye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede bene pelu omi ye lo loke gege ba ailu pupo nle bene ile o che yenche abojuto abo omo ilu on ye anpe ni abpc pe gbogbo omo ilu on ko wa ni itaji on ko si tele ilane abo lati dene adanu emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale yako je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pe aise lo mbi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ti onewi o ile o je abpc npe yin lati tele ilane ye won yon e mo la omi yo ti kon koja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ni le ewu laku e mo la ipa do koja tabi oneye omi ti gba lohun bo te je pe oneye en gba lojojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagba ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be ti ga loke labo ti nwole eji gbogbo ona wa nle on kesi lo lese kese laiye abo daju fi te mo du omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe leye ko le agbon mi abi ile yen ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe wi yo che pataki on gege ba owe danimo owe le kion owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ka fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi ele ko en ba ewe adie malu won lo bi omi tin da loke pupo e se toju nkan ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana do nle ye omi ti gba on bo ke le dene ewu une fa win nno li lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon luke ni ke lo be ke wa oko mi ye ko ni eran ni yo ni eran ni labi ye ki ye le wo e gba ro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e mo wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fin leyin ojo e mo mo omi loko labi omi odo ye nje be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e ke ayewo finifin aogin abi oke ile wi ke ko inu ile e ti gbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni o die e ko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le aye che koja dada e fi sa ke loke nbi oga die owo die ko wa nu we o ti pataki on toshi ichane abi bi eni radio oni pil kan e ko wa nu e be ti pe omi ti no loke koja o ti hun ile o labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo ti nkenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da po mo idile ye ngba ona wa lewu on lalejo abi ke lo laye olaabo ye oludayo ko fi fun yin luwaju ewu omi yale ichesi wa kenken se pataki ile o che ile bene ye nche abojuto abo omo ilu on pe gbogbo en omo ilu lati wa ni itaji lati gbe igbese ye ko ni koyin lewu ati lati tele ilane yon lakale on ke le fi dabugbo awi ati gbogbo onewi on lapapo nna idene iyen lowo ati ichesi dada ale die wukubo kati gba opo emi la bi e wa na ti o labi eni lo yen lowo lo fe e pe 118 ikede eti lati ojule che ile benin ye nche abo omo ilu on ba npe ni abp